0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanol!
1: Oy, Tot! Kumusta, Tot?
2: Oh, Mang Kanol!
1: Oh, kumusta naman sa imong priority?
2: Asa ko na ito?
1: Ah, daghanag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imong tiguwang dagdaw nga murang imuhang mama.
2: Ha? Wala naman na ito.
1: Ah, mo ba? Wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaon ta pero isog na kay amahan.
2: Ah, wala na imi ato.
1: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
2: Anak ka, ikaw mong Kanol ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwintahon tong imong priority nga nursing student kay paeskwila ni mo. Unya, kabalo yung mga asawa na.
1: Ha?
2: Hilom mo lagi ka?
1: Ah, tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-satin ta. Libre-holti ka. Drink all you can. Eat all you can.
2: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
1: Adong, kaya may rasan nga gigbiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserve sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo daw.
2: Ah, isumbong yun taka.
1: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso, kaya akong asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Mahala
1: ka
3: gara.
4: Saan mo, Tot?
1: Ang damay, ang akong asawa.
2: Te, kuhaan mo ko?
1: Sinong na dito? Ay, isa siya mo na may kwanta. Isa kwinta na ko nito ulit na dito. Ang uli na nung si Putot Darling. Uli na nung siya.
5: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: po sa classroom.
1: Charleto, may itatanong ako sa'yo. At dapat mabilis ang sagot mo, ha?
2: Oh, sure, ma'am.
1: Okay, 8 plus 8.
2: Ma'am, mabilis!
3: Dato lamang!
4: Dahil you want more,
5: we give you more.
6: Gusto ko yan.
4: More sa sound trip.
5: More sa laugh trip.
6: Ang kulit-kulit mo.
7: Oh yeah.
6: Oh yeah.
4: There's definitely more.
5: Definitely more.
4: Sa umaga.

0: It's the Quiz Blue
1: and Joy Pan
0: Show!
1: Josh, yo, sabah Josh.
2: Pero na, do ka man Quiz Blue? Gagit kigan mo man itong lalaki ka nakasugata at nakagina?
3: Paano ba naman, Joy? Ginambalaan niya kung daw mangunguma kung kuno kung upunta ka?
2: Kasi wala ba niya problema siyang mangunguma kay barangay man inang trabaho?
3: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Do mangunguma ko kuno, kayang upod ko kuno, do karabawang tsura.
2: Pagkati wala huyang ang klase siya tawo.

0: Isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half cook ang patay.
3: Dato lamang.

0: Sir, sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
1: DNA na.
0: Sir, ano po yung DNA?
1: DNA? Di namin alam.
2: I love it!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Isa na namang tagpo sa pagitan ng mag-ina.
5: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin! Ha? Paalisin mo, anak! Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh! Anak, takutin mo! Aw, ganun po ba? Aw! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
6: Dato lamang!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, aminang risol.
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka, dapat malipay pa ka.
3: Yes! Yay! Thank you, thank you, thank you, thank you to my fans, my family, friends, thank you, thank you.
2: Mga Kanor, di mo na mauwi mong yes, announce. Yes. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay, mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem tungkol kay naipluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
3: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family and family!
3: Kung saan ni Mang Kanor?
0: Ha? Dahil gisugor ako ane, Bonnie nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahod.
2: Takaram ka, Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, ano kung may pasangin na ni mo?
3: Dili, Diyoko palabot ane, Mang Kanor!
0: Kabalo ka, dahil nabungo lang ka. Ano may kaletra magag-yes, yes, daog, thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you.
0: Ampi na,
3: corona.
0: Ampi na. Ampi na. Ampi na. Ampi na. Ampi na. Ampi na. Thank you, ladies and gentlemen.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: Idasig da si gaman binak.
1: H O
0: Mas dasig pagit be.
1: Huh? Ya! Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko... payat na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato akong hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Huwag na ko ipakita karon. Padato na jug ko, naghano jung lapad. Hindi nilang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, ay, nana siya. I-chatan ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram nagbuldog ako ang hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan na ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong daguay. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my god. Unique din kina kong dagway mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: ka pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigil ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, burara mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang akong ugangan.
1: Anong niya mo

0: sayonara.
1: No. Papasok. Kanar! Ibulag ganunukos ako ang papasang. Wa na ko'y kwanta din ako mo dato, ane. Narisinin mo.

0: Pare,
1: hmm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Yung no, pinya?
0: Oo, oh, yung mga pinyang yun.
1: Oh,
0: mga bagong pinas sa'yo.
1: Akin, akin,
0: akin. Pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligyan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panikirapan ko yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balha sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi, sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.

0: Paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty doc kanor?
0: Ah, din haalang. Tapad sa ako ang brief.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Dung, pagita ko na imong kamot, dong, B? Hala, gamay man day kag kamot, dong, no? Pakalam day kong gamay. Tingala manggug ko, dong, ba kay gamay kag kamot, pero hawid ni mo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!
2: Papadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
2: Dahil ang saya,

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: For life. Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maright!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma-

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man! Your bag is tomorrow! Cow is falling!
2: Bow! What the?
3: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
4: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: bang Abu Baknit? Pinturahin ang pandok nindo asing papula-pulaan mo doy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: M.O.R. Firme na!
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pagbupa man lang ang ref nyo sa balay nyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, wala na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakantong amon nga ref, hambal niya, masikuro na misplace ko lang ko no.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: about Pepto testimonial.
1: Aku geli si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi, guys. Hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo, nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. E di naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Di tay, minggit, inlawag niya mga lucky number. Kabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Muna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Muna gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamijik ay naghahatag na siya dinang siyang kapalaran yung kuwaga. Ilista niyo. Inyo mga laki number, pati laki color, tay inyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kaginang mga set-set na. Tungkol sa M.O.R., ang manggaranon ko, abaw perte!
3: Bao puente!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Rambo, kaino absent ka na lot ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang o nagtaksakit.

0: Grabe pala eh.
1: Ano?
0: Matindi yung susipa kang ininom ta kasubanggi.
2: Ano?
0: Wenda.
2: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom ta kasubanggi?
1: Ano sabi pa pala sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom ta kasubanggi.
1: Grabe?
2: Oh.
1: Mas matindi susipa ni Agong. Oo ni baga oh. Garo may nagugtik.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako, si Lito, 22 anyos, nakandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, tilawan nga bulong, pero kiti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipunong dabtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanang sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggad, good, pasalamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gita guya ko. Hanggad gita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
2: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
5: Hugot pa more!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap na
5: Everything on It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: More sa hapon.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: ka sa nang inom, inom ka sa nang inom, ah, inom ka sa nang inom, baro bang giinom, magastosong ka na!
1: Gastos? Na teka!
0: Ano?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up?
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita kamahal!
1: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon! Mag-anusong ka kaya!
2: OMG! Beauty and the Beastie!
3: Shrek!
4: More music sa MOR meron.
5: Akala ko lang wala, pero meron.
4: More sa hapon. More sa hapon.

0: Ano, birada? Tanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sa may nagbaol ron, pati mga alingoboga. Hastang yabaga mo kanta, por yagaba. Yabag, yung kaysa ng yabag. Bisan siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kaysa mo yun din nagkadakanta yab. Ay, pag-ilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
0: Hay! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
0: Hay, kanar! Ayaw tago-tago, nagkitanta ka!
2: Darling! Pagkanindol, ikaw dito ni Kanta, darling.
0: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindol, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Pwede ka ba tingog na ako asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
0: Ah, mo ba? Alin din rin, kaya magtuwit na.
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: More music.
1: More music.
0: More variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: tipang flagpole, nakatayo. Ikaw.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, huwag balahibo ng parota. Oy, oy parot, unsa may talent nimo?
1: Ako? Kung birahon nimo akong walang atiin, mukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kong birahon ay mong duhak atiin, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Pagamay!
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na din yung dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto naman niya remission good. Way hang yun diha.
0: Agkuy, pasinsya kayo. Balasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakuy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok la na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: 649. Apa pila ka? Matayak ka?
1: Eh pare, matayak lamang.
0: Oh, paguna ko matayak ka.
2: Oh, ni ba yan duwang bungong? Day lamang natatanyo.
3: Joke only.
4: M.O.R. Live! Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare! Mix of Rock! Mix of Rock!

0: Pangchang Yimichon!
1: Pagkita sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may kansi ka na, Choy!
3: Ay, toto, may arigid! Tsaka damo, gid isang utok-utok.
2: Mayo pang kansi mo, Choy. May utok. Ang ako nga ex, wala gid. Ginbayaan niya ko. Ginbaylo niya ko sa maslaw ay pasakon. Te, dindang utok niya.

0: Sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Natayaan ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kulo gali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon nga ni. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.
3: Of rock.
4: Pare ko amo si
3: Mix of rock.

0: makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman sab? Alang muragugma na ko nimo, dili masuklian.
1: Ay!
2: Ana!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Musta isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsundan na ita.
3: Bow! Water!
4: Fun. More! Fun. Right here, right now. More fun! Probably radio.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: I have a trivia. Ang isa ko nung kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Kaya anong labot ko? Sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko!
5: Music Bubble Max.
6: Ow! More Syncope Express.
5: Sit back, relax. More Syncope Express.

0: yellow.
1: Kung kisa, kulor. Kung kisa, unto mo bes.
2: Bow! What the?
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 候鸟。
1: Ako gali si Chai Angjing. Naga, sari-sari store ako din siya may kamunsyel. Kamalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At yambal kumayo managani parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagamakalman sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR ah. Kaya daw rehab lang siya. Mauna naman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chai Angjing. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na ni mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar ginang atay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Mau Puente!
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gene, kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hoy, hugutan na sukalunggay, tamagulay kita, udto na!
2: M.O.R. Permi na!
3: More sa kape! My only radio plays more
4: sa kape express!
3: More sa kape express!

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balito ganyan, anak! Sige, katurog-utro! Bangin nagsweldo na kamo!

0: Bago pala maintindihan ang imo ginabatyag,
1: magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero, siyang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Kaya mo na nga, nung inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko, hindi ko mabutang sa paidalom. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako, kaya habi ko sumbagun ko sa. Po siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kaga sa ilo ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-epekto na yun kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang arasat na tuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? No, kanamig yung epekto. Kay subong maglakat ko, duha ko nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko git sa inyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi basling ka mo scripted ni or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayong salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.
4: Now back to the music faster. Back to the music faster. My only radio plays more. Suck on.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my bugpaminaw.
1: Alam mo, pangarap ko kumita ng 250,000 pesos monthly, gaya ng daddy. Wow, ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi, yan din ang pangarap niya.
2: Abaw, puwerte!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangin. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, no!
3: Pansa mga di ba ka maghinay?
4: Oh, nanay Korta! Imuhan na
0: na! Esa! Hey, yo!
4: Imuhan na
0: na! Ako ni Korta ni Malita. Buhay na son lagi po ka, no? Pagari ko ni Taya Augusto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
0: Panamay, ang ako hunggangan.
5: O tala!
0: Ma, kwarta ko no de.
5: Kwarta? Ako ana, imbina ang kwarta.
0: Para ni sang ako yung gibin lang, ade.
5: Ako ana, Ako ni, ipadala ni sa kong uyab nga foreigner. Kabota!
0: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagin eh. Kunan ng abriha dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
6: Oh!
7: Tan nga bag.
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gunit! Imuhan eh!
5: Ah, oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Ania, ukbo na ko.
6: Droga, sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa imang posisyon na mong bag, busa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usa ako Imuha na, ikaw ang dyan ko kabaluan na check. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
5: Dili, isang blind. Bago na kong abot na check.
6: Dili na, ikaw ang nagunit. Imuha na, dak pa ni.
5: Dili, lagi na ako ang lagyan. Ano, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na ako hugangan. Wadyo ko kalimutan niya, check.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako, wala ko nagadrug. Adik din gagawin ako. Dili ko. Buhiin ko! Kanon! Gusto nyo ganun mo pala ilaso dyan sa balay mo na pasangilan ko rin mo
6: ka! Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
5: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akong hanggangan! Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
0: Unsa ba siya?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: Easy as 1, 2, 3.
9: Ang sweet talaga.
10: Para lamang ABC.
9: Pag MOR ang kasama.
11: Kapag may you and me, there's more.
9: Laging it's you and me.
11: More sa gabi.
9: Sa MOR, more sa gabi.

baka kun ambre man el mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y

0: Mrs. Nakala ka diet, kay gusto niya kung magniwang.
1: Ati Mayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghala sa ka horseback riding. Adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ati, okay. Ti nagniwang ni Mrs. mo, pre.
0: Galimbogan ni ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: Mahay.
0: Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nyeh!
3: Maride!
4: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na gudto nga terohon ko si tatay.
2: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
1: Ati, kun amo, terador na lang eh. Parang terador ko sa guya si Manong.
2: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
1: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
2: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
1: Ayaw man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.

0: Benji aku bug. Aku nyemanang nak ogot si curamu.
1: Wow, puerte.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ¿Qué se fue con el ticket niya? Lo, dere mo ticket lo.
1: Pila mo na kung bayad man kano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket na imo na maning gibangag-bangagan?
2: Madabay!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good ni!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Daugan kong sabong. Nako'y 12,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
3: Mangkanor, Mangkanor, manghiram kong motor.
1: Ay, Baby Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayada yun do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni nga kong helmet nga murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
3: Salamat, Mang Kanor! Ayo, ayo!
2: Oh, Boknoy! Nalagi ka!
3: Auntie!
1: Oh, Boknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
3: Ante, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
2: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
1: Darling mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy kay mong iuli pagkabulta. Ano ni mo bata ka, makalagot ni mata ni. May paywat siya kagipahiram mong motor.
2: Ah! Nalimtan yun ka ha? Nagilag yun ako ni mong Kanor.
1: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Hindi mo ka na ganin na ganan.
3: Mang Kanor, mahiram kong usap sa motor ha?
1: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka inungdan nga mo ha.

0: kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ako kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko no, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko kaon. Abi mo no sa bat sang bagis, pre. De, intua pa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.
5: Hugo pa more!
6: Kapag may you and me, there's more.
7: The soundtrack of your heart
6: more Sagabi
7: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Pre, pre, tayo ragol pre. Magalor. Ikaw ba? Unsa man to'y magigatag-katag-chismes na pisot ko na ko?
2: Unsa?
1: Pagtarong storya pre ha?
2: Huwag ko nag-iuna naman kanor. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila ha, nga hapit na kanto Leon.

0: Gusto mo birada? Tanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Tukoy! Asya naman tong akong iro? Blackie! Asya matok kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to na rin ganiha. Kibuyan na po itong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na itong iro? Bisang asa na itong malibang. Pataka na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
0: Ay, Kanor! Unsay mo si bagot mo tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
0: Hoy, Kanor! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon na imong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay way exercise. Nalipay po ko kay gihian niya akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga standby sa kanto.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: I love you.
1: More Sega B on MOR, my only radio.

0: ginapanawagan ng sales lady nga bag-o lang nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Hugot pa more!
2: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Yeah. Maride!
3: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy! Take it slow!
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Okay, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon kay mag-selfie. May ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilas ako para gwapa kayo ko.
0: Uy! Chicken cordon! Tama-tama, may nalanggihan naman ko sa akong darling. Kigutom na siya kung kaunan na ako niya. Uy, kalami! Chicken cordon pink!
2: Kala!
0: Malamay, ang akong ugangan!
2: Anong ikaon mo naman ang ako ang chicken cordon pink? Kapalo ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab! Sirog nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basinunyag na ni Hilo.
2: O sa Hilo?
0: Tidon, usur bang Hilo ron ma? Ah, tilawan pa na ako usab ha?
2: Unya?
0: Kasi di pa na ako malasahan ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Nakaunong pa na ako ni...
2: Saan naman yung bati ni mo?
0: Di sabor di action ko kalipong.
2: Ha? No, yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nalihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon-Ana, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sagawas.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na ginay si Kanor. Concern na kayo sa sakua. Bukog na nahihipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie ko ron, Andy. Naisahan na po nga itong kurokong huwa to. Kanor!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsyag ko, akon ka na, ito, naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ung nagkaigog maay ta.
1: Padabay!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Yung ani. Hello, yun na baga? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, yan. Baby boy! Thank you! Yes! Oh, yun ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy! I love you talaga!
0: Arog ka ang so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad ka ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano mala ko makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmono sang babae.
1: Sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
1: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bye.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Asa naman itong akong sunoydir? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay Dunaydir be? Naaramang yun to diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ka ng buntag na wala na. May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kong kawatang sunoy diri. Kanang nanguhas akong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman yun to akong sunoy ba? Kahit sa may nanguhas akong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok! May pa'y mong manok no, nagikaon, kami wala! Usam na iti mong ikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalami, gini mo masabaw ang manok, darling, ay! Daan paligidin ko, bantong ralami kayo! At ako gineksunoy ang imong isabuan! Kami at yun imong mulutong sinabaw ang manok, darling, ay! Mas kami itong ginaghan imong kamunggay at yung sayote! Wala ko itari ng Domingo!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan,
2: chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling My Only Radio.
6: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am gonna walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Tutok doon ko ang mga biton! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundoda? Dahil mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Biton pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala ng gusto mo.
3: M.O.R. For life!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M.O.R. Dahin, dahin.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ubay! Ninduta ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Okay, buday
2: wala ka na kayo!
3: Kusa lang TV diri, Brad!
4: Uy! Kani kay bago ilang bidyukihan! Okay kay ne!
5: Sir, ano na yung order? Tulo ka beer o isa ka lady strength!
3: Uy! Uy! Uy! Anong naamay lady strength?
2: Kasi nag-order ng
3: lady strength ba? Sir, nag-order lady strength? Kong order!
6: Oh, pera po na ko
2: na, ba? Pera kong order ba?
6: Basig si Mang Kanur!
2: Basig ikaw, Mang Kanur!
4: Pusay ako! Paim naon ko niyo lady strength, kalalaki ko! Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo!
3: Okay, eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor mimitanan? Upat ka buk.
2: Upat ka buk? Okay,
3: alis din na kisaka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ka-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Oh! Ano kong inahal?
3: Dali, dirigang. Kandi, kay musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes. O sa ka-aktor.
3: Aktor? Ah, kinsa ba'y nag-order ka, aktor? Na, kani man ako, ah, oh,
1: ka? Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kani man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko, kani ako, ah, oh.
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mang Kanur!
4: Oh, usay ako, kaloko mo sa kuha, lalaki ako ordinon nga, lalaki mabog ko. Kaloko ngin mo sa kuha ba? Kaloko ngin mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko ng kaskwa ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausa na lang abay, pag-ausa na lang. Pasensya na ka, Mang Kanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara! Where survive mo na yun eh? Kasi may nagpili yan eh.
3: Nambutoy! Kantabre ko kayo survive.
1: Uy, wala mi ana! Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ka nag-orderan ng katahan na!
2: Oh, naana mo na yun! Mang Kanur, ikaw nag-request ane?
4: Oh, saya ko. Madamay, nitugtog ng I Will Survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, ana. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh, oh.
7: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung lolo kohin ang pag-ibig ko.
5: Hugo pa more!
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkador, kapan mo magkaso chismis karon?
1: Nado na pre, o sino chismis karon?
0: Nga doon na daw bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kasaman, kasaman.
0: Pakiso!
2: Sultianta ka!

Tagirap, alam ko marami yan nakamasin. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kayo manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una.
1: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, ang mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, kasi si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, arang kasiksi, manali nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matingan kong darling, wala dyan. Wala gihulbang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantograma bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan!
0: Darling! Kani mga bayhanan ni tanawa na ko darling ko sus po yung gaba. Wala lang yung nauwaw ang ilang ibang buhat. Na tanawa ng isa ay na nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa o. Kimpi kay paa. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhanan ni. Kaya ilang mga pictures. Wani pulos. Pang-ireson ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wala naman po ni pulos ni.
1: Wala na yung pulos ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, aron ibaligyan ako ng pagkaugma, aron dili na ka magsigig internet.
0: Dali, ayaw dali, maluwi ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagkiwangan ka.
0: Maluwi ka.
2: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Apa, Kal?
1: Ano? Ano sih mau?
0: Ikut ngomong asukar.
1: Kura? Kura asukar?
0: Asin, ikut ngomong.
1: Lalu na asin, kura man asin.
0: Kenapa man ini? Tau yo, ikut ngomong.
1: Kura man tau yo, kura.
2: Anong klaseng tindahan ini?
0: Nah, tadi pa kamu magsara.
1: Maski kaya kandado, wala kami.
3: M.O.R. For life. Iba't-iba ang saya sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. Ready, set, more. My only radio.

0: Anak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga, ato nga maid ne. Kapila ko sa tudloan para matatapan sa ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Ano ko sa English ang gitudloan ko. Amo nga maid. Pila ka bisis. Namoy, ano ko sa anak ko. Dalangit bla. Ah, amo na kuro ay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid. So many times, you get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Papiarap, giburot, kampunap, pangay, garap, parap, pinugsot, letrang ay 24. Ay di aram burat, kirap, papam,
3: burat.
2: Oh, tunay na bingo!
3: Yes, bingo, oh, bingo!
0: Pinaw si Bingo si Jimmy.
4: Ano ba? Kanor, mangulit na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Pansin ko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
0: Ma, kumuli ka. Sayang kayo, kamay ngantos lang na anam magyud na. Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka. Oh, kada sunod bulay, buhan na na.
5: Letrang G, sa Sintay Uno.
3: Bingo!
6: Bingo!
4: Anwar, huwag yung kukada umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, kamay ngantos lang lagi. Sunod bulay, buhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosery sa ako para sabay na lang tag-uli. Kaya naghulat na si Darlene, nag-text na.
4: O sige, balik may dayon ha. Ay, murag lain na ako paminaw. Ay, murag na-aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, Ani. Ingon si Kanon, wala ito na nakok na ako na ni Bula karon.
5: What? Letrang B. Yes!
3: Yes! Bingo!
7: Bingo!
3: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamaho pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Ay, ma! Uya, nakadaog ka, ma! Usa na ba ni kao na ba ni bingo carding akong gangan?
4: Kanon, gigutom na ko mong sikit-kit na akong bingo card. Niya pa'y bula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurog-kurog na. Napas mo na na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
8: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ang Janginichon!
1: Pero sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Joy, pamakal ka ni Joy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon, amon. Kaginapamugnawan.

0: o sa kaadlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kano, dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Mas Kwa Bugo, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Pandamay.

0: Nagbook ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Wow! Puwerte!